0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: 9.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:31.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh!

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Scheme po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Take your time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
9: we don't stop the music.

0: o mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 27 na po sa buwan ng July 2026, baby girl.
1: Uy, magandang morning mga kapatid. Kumusta po ba ang inyong weekend? Sana kahit papano, dalawang araw lang po yan kayo po yung nakapagpahinga. Few more days, partner. At Agosto na. Birthday na ni Patis.
0: At September na.
1: Oo nga.
0: Pero bago mag-September, birthday mo na rin.
1: Aba, ikaw naman. Pagka nagkakaedad, nasasabihin ko lang dyan ay lilipas din yan.
0: Correct ka dyan. Pero bago mag-birthday si Patis, bago ho mag-birthday si baby girl, at bago ho tayo mga kapatid sumalubong po sa mga tugtugin ni Jose Marichan, ngayon po ay Lunes muna, July 27. As we all know, ngayon po ay araw ng paggawa.
1: Oo, thank you. Bukod doon, meron pa ba iba?
0: Oo.
1: Meron ba mga na-excite sa mangyayari ngayong araw na ito?
0: Malagay ko, merong mangyayari kasi iba ang duster ni Lala Chicadore, ha?
1: Sa
0: Good Morning Kapatid.
1: Oo nga.
0: Iba ang duster niya ngayon.
1: Tsaka maulan-ulan, kung nasan man si Laila ngayon.
0: Maglampa daw sa red carpet.
1: Ayos. May red carpet pa ba?
0: Ha? Para tinanggal ata. Anyway, sige po. So, magandang Monday morning po sa ating lahat. And praise God! Tayo nga po ay nagkakarinigan pa, nagising pa. May mga mission pa ngayon pong July 27. Atin po munang tatawagan, ha, Aset, ang ating pong director dyan sa Region 11. Dahil nga po sa gitna nitong mangyayaring zona mamaya, sa gitna rin po ng napakarami pong mga pagkakabalahan ng mga uri ng Dagawa, kasi nga po Back to Work Monday po tayo doon po sa area ng Davao at maging sa Sarangani Province po inulan na matindi, kaya marami na naman ang displaced at nangangailangan po ng tulong, baby girl, sa gitna ng lahat po ng kumbaga ipagpipipara ng gobyerno para po dito po sa State of the Nation address na ito ni Pangulong Marcos Jr.
1: Sa pinakahuling balita mga kapatid, dito po sa may Davao Region, isa po ang kumpirmadong patay at dalawa naman po sa Sarangani dahil nga po dito kay Bagyong Quiapo. Ang sinasabi po dito sa monitoring po ng DSWD Disaster Response Operation, nasa mahigit 1,000 katao o 261 na mga pamilya daw po ngayon ang apektado at mga nasa evacuation o nananatili po sa evacuation centers. Mamaya hingi pa po tayo ng iba pang update. But over the weekend, partner, kung nakita po ninyo at kayo po'y nagmo-monitor ng balita, marami pong mga barangay at areas dyan sa Davao City ang tinamaan po ng matindi pagbaha. Kabilang ha sa mga pinaka malubhang tinamaan po ay ang Talomo, Matina, Santo Niño, Los Amigos at Bangkas. Ayon nga po dito sa OCD 11, halos lahat po ng lugar sa Matina nakaranas po ng matinding epekto ng pagbaha.
0: Matina is in Davao City mismo, mga kapatid. Nasa rin niya ho ngayon si Ginoong Ednar Jempesaw Dayang Hirang, ang chairperson po ng RDRRMC Region 11. Good morning po, sir.
2: Good morning, Ted, at good morning sa lahat.
0: Apo, kumusta po ang panahon ngayon dyan, sir?
2: Makulimlim, ngunit wala nang ulan.
0: Okay. Ano ho ang inyong report na tinanggap? Ilan po talaga ang kumpirmadong patay? Meron ho bang nawawala? At ilan pong pamilya ang apektado? Hindi lang po sa Davao City, kundi po maging sa peripheral areas.
2: Ang kumpirmadong patay, isa. Yung reported missing was found to be false report in Davao City. As a result nung Friday na pagragasa ng mga tubig baha galing sa kabundukan ng Davao, passing through Talomo River and Matina River. So, however, last night, Ted, iba naman, ha, going north yung masamang panahon. So, yung Lipadas River, Bunawan River, in fact, Davao River also, doon naman bumagsak banda sa watershed areas niya yung ulan. Kasi habagat, Ted, eh, from the west. Eh. So, sa bundok na daan, hindi galing sa dagat. Sa bundok na daan yung ulan. So, mauna talaga yung bundok, babagsakan ng ulan.
0: Opo, na may dalang putik.
2: Ay, hindi naman yung ulan. Yung baha, yung may dalang putik. Yung baha. Of course, kasi, siyempre, yun, may dalang putik nga, tama.
0: Yes, sir. Sige po. So, sir, sa ngayon po, kumusta na yung ating relief operations? Doon, ilan po ang kinakanlong sa mga evacuation center kung meron man? At ilan po ang total families affected?
2: Well, ang kinakanlong ngayon, less than 40 na lang sa Davao City. Umuwi na, nag-ayos ng mga bahay nila. Ngunit meron pa rin naiwan yung mga na-damage na mga bahay. Ngunit iba yung Davao Occidental, Ted, ha? Ibahin natin yung kwento ng Davao Occidental kasi that's totally different. It started with a 7.8 earthquake, nag-landslide, tapos nag-flooding na ulit. Iba yun. Ito ang pinag-usapan natin, Davao City. Opo. So again, kung makita mo sa social media, Ted, people are always looking into the preparedness ng Davao City. Talaga namang totoo, sa response mode natin, yung pag-save ng lives and properties, yung pag-umpisa ng pag-flooding, ang responders natin are very efficient and effective, no? Ibig sabihin, yung government responders and volunteer responders. Ngunit, I'd like to explain a little, yung resilience pinag-usapan dito, disaster resilience. We just don't look into the response. Kasi apat ang strategy sa disaster management, Prevention, mitigation, preparedness, response, and rehab recovery. We have to implement all these four strategies to become resilient. Magaling nga tayo sa response. Every week naman tayo nagre-response. So, we're not resilient.
0: Sige po. Ito ho bang Sarangani po, sakop nyo? Hindi.
2: Ang Sarangani province, hindi. Mm-hmm. Ang municipality of Sarangani, sakop.
0: Okay. Sige po. Kumusta po doon?
2: Yung doon, tinamaan yun ng earthquake.
0: Yes, sir. Yes, sir. Opo. Earthquake.
2: So, tuloy-tuloy yung tulong ng government, especially sa housing. Dito na tayo sa housing na yung relocation kasi daming damaged houses doon.
0: Opo.
2: Ted, so, ang DSUD natin is there and it is there. Ang local government ng Occidental is there. DSWD is there. Lahat. Pero ngayon, more on na kung na tayo. Recovery phase natin.
0: Opo. Pero hindi ba sila doon inulan din na matindi?
2: Sa municipality of Sarangani, no report now. Ang alam kong inulan na matindi, province of Sarangani.
0: Okay, sige po. Kami tatawag doon. Sige po, salamat po na marami sa inyo, Chairperson Ednar Dayang.

0: Sada. Ngayon, ito ang malalaking balita. Ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. mamaya na.
1: 21,600 na mga pulis nakaantabay para sa seguridad ng Pangulong Marcos Jr.
0: Palasyo nanawagan sa publiko na panoorin ang sona.
1: Iba't ibang grupo sasalubungin ng protesta ang sona ng Pangulong Marcos.
0: Andiyan po, humihingi daw po ng maximum tolerance ang mga rallyista at mga magpoprotesta, ha? Yan po'y kaliwat kanan, pati dyan po sa may area ng DENR daw. Mamaya ang grupo po nila JB Garganera ay tutungo doon. Kaya iwas na po tayo sa matinding traffic na ibubunga ng mga protestang ito. Samantala, Vice President Sara Duterte hindi daw magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kanyang kinakaharap na impeachment trial.
1: Social media post ni Senator Pia Cayetano tungkol sa impeachment trial ng vice-presidente, aba, nagpapakita raw ng pagiging impartial?
0: Pagiging partial.
1: Pagiging bias.
0: Samantala po naman, pahayag ni Davao Mayor Baste Duterte na may koneksyon sa 2028 presidential elections ang impeachment trial ni VP Sara, pinabuloanan ng Malacanang.
1: Grupo naman ng mga siyentista kinontra mga pahayag ng pamahalaan tungkol sa Pax Silica Project sa New Clark City sa Tarlac.
0: At sa kaugnay po namang tampok na balita, babala rin po ng mga magbubukid. Partisipasyon ng Pilipinas sa Pax Silica Initiative magpapalubha sa mga isyu ng lupa at sahod ng mga manggagawa sa bukid.
1: Senado, gustong paimbestigahan ang biglaang pagtaas ng singil sa kuryente.
0: At tatlong individual namatay sa Mindanao nang dahil nga po sa bagyong Kiyahok. Isang residente po sa Sarangani Province nawawala pa rin.
1: Flood control project sa Taguig, aba, doble-doble daw ang singil. Ayon po yan kay Senator Ping Lacso.
0: Sa puntong yan, binabanggit dito ang kahalintulad po ng modus daw doon sa Bulacan kung saan iisa lang po ang picture na sinasabing accomplishment report para humakasingil ng doble-doble. Ang panig po naman ni Senador Alan Peter Cayetano ay ating pang hinihintay tungkol sa isyong ito. Samantala, natala naman nitong nagdaang linggo ang pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam.
1: Kamara de Representante sisikaping ipasa ang 26 pang batas pagkatapos po ng sona ng Pangulong Marcos Jr.
0: Pagsasampa ng kaso laban sa mga tinaguriang big fish o mga balyena, mga dambuhalang isda. Diretso na po ninyo sa ombudsman. Yan po ay ayon sa Malacanang.
1: O ito, Kap.
0: Ay na ang dumiretso daw ho.
1: Aba.
0: Na magsampa ng demanda.
1: O dala yung papel, ganon. O ito naman mga kapatid, kapit po sa ating mga motorista. Panibagong taas presyo sa langis. Asahan ngayong linggo.
0: Yan mismo po ang kinukumpirma ng DOE sa ating naging panayam nung araw po ng Biyernes. Samantala pa rin, mga kalyadong profesional, pangkalusugan, hinimok si Pangulong Marcos Jr. na maglaan ng 370 billion pesos para po sa PhilHealth sa 2027 National Expenditure Program.
1: International Criminal Court o ICC magpapatuloy po sa kanilang investigasyon sa kabila ng pagkakasibak kay Prosecutor

0: Pagsagsag sa infrastructure projects.
1: At mga kapatid sa ating mong Sports 5, sa NBA, LeBron James, bagong player na po ng Philadelphia 76ers.
0: Bago na naman, pang ilang team na yan, LBJ, sa PBA. NLEX Road Warriors na naig sa Group A ng PBA Governor's Cup.
1: At mga kapatid, Rain or Shine, the last two painters po naman, tinalo ang Barangay Ginebra. Final score, 110-99.
0: Naturalization ni Benny Boatwright, malapit na. Pirma na lamang ng Pangulong Marcos Jr. ang kulang para maging isang ganap na Pilipino ang American Big Band.
1: Ito ho yung ating ding pang-alternative dito po kay Justin Brownlee na ngayon po ay nagpapagaling sa kanyang injury. Sa oras na 6:21 in the morning, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Sa ating po namang entertainment news, Pop Princess Sara Jeronimo, emosyonal sa kanyang duet kasama si Daddy
0: Ryan Gosling, gaganap bilang Ghost Rider sa bagong pelikula ng Marvel Cinematic Universe.
1: Yan po ang mga tampok na mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Mga malalaking balita, ang detalye maya-maya. Sa ating po paghahatid sa inyo ng mga tampok at pinaka-importanting mga report na dapat nyo mapakinggan ngayon sa News 5. Abangan!
2: Dito tayo sa totoo.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agahan. Pero di ba mas maiging gustuhin?
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH. Oh,
6: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sa lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
12: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
13: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
12: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: na ulan-ulan sa Quezon City. Pero ang sabi po ng Pag-asa, yan po'y bahagi pa rin po ng habagat season, ha? Manaka-naka pa, bugso-bugso. Sa oras nga po ngayon na 6:26 in the morning, meron lamang panawagan, baby girl. Ngayon pa lang po itong Manila Water. Sila po'y nagsasabi na dahil daw po sa epekto po ng El Nino, declining water levels sa ating source ng mga dams, sila po'y nagsasabi na baka daw po magkaroon ng mga low water pressure ang ilang bahagi po ng kanilang jurisdiction under Manila Water. Sila daw po ngayon nananawagan sa lahat na magtipid na po ng tubig at maging responsable. Opo, sa pag-iimbak ng tubig. Kumbaga, hindi daw po yung sobra-sobra. Ito na yung ating sinasabi, baby girl, na paparating ang binabanggit nga po na epekto sa pagbaksak po ng supply ng level ng tubig sa ating source na ang tawag ay Angat Dam. Ngayon mga kapatid, iba ho ang ating mga makakausap ngayon sa araw na ito. Iba ang kanilang kasuotan, at least hindi sila nakabarong. Good morning sa ating beautiful people dyan. So, good morning kapatid.
1: Good morning, GMK family!
0: Yan, oh.
1: Magandang morning! Ay, hinahanap ni Manong Ted yung barong nitong si Andre Felix . Ba't dito kayo nakabarong at Pilipiniana?
0: Buti naman, di nakabarong.
1: Buti.
0: Simple and dignified. Yung ganyan mga kasuotan, kayo yung mga guest. Kayo yung mga
1: sila yung rarampas sa red
0: diplomatic
1: carpet.
0: Corps.
1: Oh, tayo. Saan tayo?
2: Kami yung manonood sa realista.
1: Yung outfit daw namin ni Manong Ted pang realista, guys. Kayo daw yung mga nasa
2: Pero ang ganda ng mensahe, ang nakasulat ay serve people.
0: Serve the people. Pero
3: may tanong po si Angela kanina, ni Ted.
4: Hindi yan magsusunog ng FG. Hindi po, excited na po ba kayo sa Sona mamaya?
1: Naku, nasagot ni partner yan last Friday. Angela, sabi niya, words. Pero manonood ka ba? O matutulog ka mamaya?
0: Obligado tayong manood. Kasi kung di ka manonood, wala kang laman bukas.
1: Tama! Kahit hindi na e-excite, kailangan panoorin. Kahit wala tayong nakitang pagbabago.
0: Easy.
1: Tama.
0: Ikaw talaga, Chacha, wala ka na nakitang tama.
1: Nag-aantay kasi ako ng pasabog, baka meron mamaya. Pasabog, gagaya na mahiya naman kayo last year.
0: Basta pasabog itong suot ng ating mga nasa Good Morning Kapatid.
1: Naku naman talaga si Dimples, no? Parang talagang mare, ang ganda, mare.
2: Senator Judge. Senator Judge yan. Pero hindi ka
1: kayo talaga.
2: Pero wait lang.
1: Ulam nyo na naman.
2: Hindi ganun kamahal. Hindi kasing mahal ng suot.
4: Ay, hindi. Alam mo ba, 10 years ago pa tong damit na to. Sustainability ang tawag dyan, Manong Ted. Pwedeng ulit-ulitin.
0: Ang ating lang panawagan sa mga panahong ito, doon sa mga meron pa hong kakayahan o may oras, yung Sona mamaya ay panglimang Sona. Di ho ba? Ang next year, ang kanyang last.
1: Yes.
0: So pinakamainam po sa atin lahat, kay Andre at sa inyo, basahin natin yung Sona last year. Para meron kang bangko.
2: Yes.
0: Kasi pag inisa-isa mo yun, ikaw na makakasagot kung naramdaman mo ba as of now. Yan po ang siguro ang pinaka-fair dito na komentaryo. Kasi nangako ho, nalalago industriya. Alright, babala sa mga rice traders na may makukulong daw, huhulihin. Yung daw pong pork production, palalakasin. Yung palay production, palalakasin. Yung energy, yung sagot daw po sa mataas na presyo ng kuryente. Opo, yung water district na sinasabi na joint venture. Yung ito yun, short of saying itong prime water, kung babalikan mo. Maliban dyan, meron pa rin pong iba pang napaka, pati yung pag sinasabi na 40,000 na mga, yung po sinasabi na magkakaroon daw po ng hiring para sa mga school counselors. Kung isa-isahin natin yung pinakamainam nga, tayo na ho din ang mag-research at alamin kung ano ba ho talaga ang ating nakita na accomplishment.
2: Magandang tip yan, tama.
0: Pero mamaya, makikinig pa rin po tayo at aalamin nga natin kung ano ang kanyang magiging ulat sa bayan.
1: Yeah.
0: Okay. Okay.
1: Malinaw na malinaw na. Makakarinig naman tayo ng mga salita. O sige.
0: Okay.
1: Ilang standing ovation kaya yan. Balikan natin sila mamaya dahil handang-handa na ang ating mga balita. Sa ating mga nagkagandahang host at guwapong-guwapong host
0: dyan. Si Andre, oh, nakita mo.
1: Kita mo yung po ni Andre, parang nagbibigay ng paraibaring.
0: Hindi, ano.
4: Parang congressman.
0: Parang alam mo kung bakit.
1: Bakit?
0: Ayaw niya magusot yung kanyang Amerikana eh. Mukhang ganun ang dating yan eh.
3: Hindi.
0: Baka ma-penalty siya.
3: Tignan mo, ayan o.
0: Max naman o.
1: Bakit ma-penalty?
3: So what can I do for you today?
1: Ba't ma-penalty pag nagusot? Sa rental? Ano ba ito? Sa rental. Ay, balikan natin sila. Happy Monday, guys.
0: Thank you, guys. Salamat.
1: Bunot mga po si Andre, ha? Ikaw, ha?
0: Mga kapatid, ito nga po ang News 5 sa 105.9 2FM, RPTV 1PH, TV5 at maging sa 2FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una nga po sa ating pong mga tampok na balita. Narito po mga kapatid, ha? Kasado na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Kahapon nga po sumalang daw sa final rehearsal ang Pangulong Jr. Ipinasili po ng palasyo ang ilang paghahanda sa mga dapat na abangan sa magiging talumpati ni Marcos mamayang hapon. Nauna pong nagpahiwatig ang palasyo sa posibleng malalaking announcement daw ulit na marinig mula sa Pangulo, pero tumanggi ito magbigay po ng ilang pang mga detalye. Bago ho naman ang mismong SONA ay bubuksan daw po muna ng Senado at ng Kamara ang kanilang second regular session ng 20th Congress mamaya pong alas 10 ng umaga. Kabilang po sa mga tatalakayin ang ilang pong mga priority bills, pati na ang 2027 General Appropriations Act. Mga po, binabanggit din po mga kapatid na ang pag-convene kalaunan po ng dalawang kapulungan para ho sa SONA ng Pangulo mamaya po yan alas 4 po ng hapon sa plenaryo ng Batasang Pambansa. Nauna pong sinabi ng Kamara na magiging simple at dignified ang SONA ngayong taon.
1: Sa kaugnay na balita, nakaposte na po ang mga pulis sa paligid ng Batasang Pambansa para sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gaganapin mamayang hapon. Naka-full alert ang pulisya at handa raw ang lahat ng kanilang tauhan, pati na rin ang mga kakailanganing gamit. Suma total, mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila bilang seguridad sa SONA. Kabilang po sa pinababantayan ng mga critical areas tulad ng Commonwealth Avenue, ang mga kalsada sa paligid po ng Sandigan Bayan, House of Representatives at Batasan Police Station. Samantala, una ng pinabulaanan ng PNP ang umano'y nationwide gun ban na ipatutupad sa araw ng SONA. Sa halip, masihigpitan daw nilang pagbabawal sa pagdadala ng baril at ilang uri o ibang uri ng kagamitan sa ilang designated security areas. Nauna na ring nagpatupad ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng road closure at rerouting, katulad po sa Maynila at sa Quezon City. Wala ring pasok bukas sa lahat ng antas o wala pong pasok ngayon sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa dalawang lungsod ngayong araw para po sa SONA ng Pangulo.
0: Alas 6:34 po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Naghahanda po naman daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang kontra-SONA sa araw po ng Martes, bukas ito, July 28. Ayon kay Cayetano, dapat daw pong pagtuunan ng pansin ang usaping direkta nararamdaman ng mga Pilipino at hindi ang banghayan sa politika. Siya po nagsasabi nito, ang kontra-SONA ay tradisyon

0: send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa Contrasona. Yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow.
1: Yan po tinig ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
2: Iginiit naman po ng Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna po yan ng kanyang impeachment trial. Sinabi po yan ng bise sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London nitong Sabado. Anya, pagtataksil daw sa mga Pilipinong bumoto sa kanyang pagre-resign. Mainam pangaraw na patalsikin na lang siya ng Pangulo kung gusto nito. Kasabay po niyan, sinabi rin ni Duterte na focus siya sa kanyang trabaho sa OVP at hindi pa raw niya prioridad ang paghahanda sa 2028 elections. Magpapatuloy pong impeachment trial ng Vice Presidente sa Miyerkules, July 29. Kasalukuyang nasa biyahe sa ibang bansa ang pangalawang Pangulo hanggang July 31.
1: Sa ibang balita po naman, kinababahala po ng House Prosecution Panel ang anilay spliced o pinagtagpi-tagpi na video ng impeachment trial na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa spokesperson po nilang si Congressman H. Marbers, sila po'y sumulat na kay Impeachment Presiding Officer Francis Escudero para ipabatid ang naturang usapin. Ito'y nag-uugat, mga kapatid, sa ipinost na video po ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media noong pong araw ng Biyernes. Sa video, ipinalabas po na hindi daw nakakasagot si House Prosecutor Shel Jocno sa katanungan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ipinapakita nitong nag-aako sa umano ang prosecution kahit na hindi para sigurado sa mga ebidensya laban sa nasasakdal na bise. Pero buwelto ho naman ni Jocno, walang konteksto ang naturang pinagputol-putol na video. Hindi lang ho daw nagbabaka sakali ang prosecution at may sapat na basihan sa pagpapasubpi na nga sa bank records ng Vice Presidente. Sabi ho naman ni Representative Zia Alonto Adiong, maaari pong pahinain ng mga edited na video ang tiwala ng taong bayan sa impeachment court. Kaya hiling nila maging patas dapat ang sinumang senator judge.
3: Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinion at patas at tamang pang-unawa dito. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening, public confidence in our institutions.
1: Yan po tinig ni ex-Congressman Ace Barbers, isang apo sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Mga kapatid, sa oras na alas 6:38 na sa mga namamasada na ngayon, ha? At naghahanap buhay ng marangal mabuhay. Tayo po'y meron din magandang balita po sa ating happy hour mamaya na pagtagumpayan po natin. Amen, praise God, hallelujah! Yung pong pangangailangan po ng dalawang batang anak ng magbubukid kung saan po napagtagumpayan po natin yung kanyang laptop at cellphone po naman ni ate mamaya po yan. Thank you very much. Ngayon, mga kapatid, para din po tayo magtagumpay sa ating kanya-kanyang misyon na bakit kinakailangan hindi ka pumapalya. Dapat lagi kang parang Boy Scout ba? Always ready? Hindi sinasabihan na excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Pagsikto! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga! You know?
1: Ayan, good morning mga senyor. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga ka-Bravo! Ilang pang balita, susunod na!
5: FM. Dito tayo sa totoo.
6: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos.
7: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
8: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
7: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
8: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur.

0: True FM. Sa mga balita po naman sa lalawigan.
1: Pinahanga pong ilang lugar sa Davao City nitong weekend. Halos anurin ang mga bahay at hindi na makita ang mga kalsada doon. Pinasok din po ng tubig ang mga bahay na lampas sa taong baha. Matinding pinsala ang inabot ng ilang paaralan kasunod ng abot-bubong na baha. Naiwan din pong makapal na putik sa mga kalsada. Nakatiwangwang din ang mga tumagilid na sasakyan na inanod ng tubig. Higit 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Isang rider naman ang napaulat na nasawi matapos anurin ang baha.
0: Nalabog din po sa baha ang bahagi po ng Bacara Road sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay nagpabagal po sa daloy po ng mga sasakyan at isa po namang SUV ang nabalahaw sa baha sa kasagsagan po ng malakas na buhos ng ulan sa Barangay Barit. Nagtulong-tulong ang mga opisyal ng Lawag City RRMO upang maiahon ang naturang nalubog na auto. Marami din pong daanan po nalubog sa baha sa Lawag na umabot po na hanggang tuhod. Umapaw din po ang Kiawit River sa Batac City dahil sa patuloy na malakas na buhos ng ulan.
1: Walang habas na nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Kawit, Cavite at nagsisigaw din ang lalaking armado ng AK-47. Sa investigasyon ng Kawit Police, kuha noong Mabayo 14 ang nasabing video. Lasing daw ang lalaking nag-aamok. Bago niya, noon na raw na i-report sa kanila na nagpapaputok na rin ito ng baril sa isang burol. Posibleng natalo daw ito sa sugal kaya nagagalit. Napag-alaman namang may lisensya at dokumentong lalaki sa kanyang baril pero para lamang ito sa pistol at hindi sa high-powered rifle. Inaantay naman ang paglabas ng mga warrant of arrest para sa dalawang insidente laban sa suspect.
0: Nakiramay po naman ang DepEd sa pamilya po ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ang kanyang kaklase ng notebook sa ulo sa Davao City. Patuloy daw po ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa pamilya po ng biktima at ilang pang ahensya po para imbestigahan ang insidente. Nagbigay din po sila ng psychological support sa mga apektadong estudyante at guro. July 17 daw nang hampasin ng lalaking kaklase ng notebook ang biktima. Una raw pong isinugod sa manghihilot ang bata bago po idinala sa ospital pero namatay din kinalaunan. Ayon sa ina ng biktima, dumanas po ng bullying ang kanyang anak. Nanawagan po naman ang DepEd na iwasan ang pagpapakalat po ng hindi kumpirmadong impormasyon kaugnay po sa naturang pangyayari.
1: Arestado po ang isang empleyado ng Kawayan Airport sa Isabela dahil sa bomb joke. Batay sa investigasyon, sinabi ng empleyado na mayroong bomba sa loob po ng rear compartment ng kanyang sasakyan. Naalarma po ang mga kasamahan niya sa trabaho. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at ininspeksyon ng sasakyan pero walang nakitang bomba. Naharap po ang empleyado sa kaukulang reklamo.
0: Ngayon sa oras na 6:45 in the morning, mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Good morning, Sir Johnny Nang. Good morning! Manonood ba kayo ng Sona, Sir Johnny? Asa kanya pong buong pamilya, thank you! Asa buong staff po naman ng DN Group of Companies, maganda umaga po sa inyong lahat at tuloy pong hanap buhay, definitely! Ngayon po mga kapatid ay epektibo po ang sinasabing unang bugso ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa po sa Metro Manila. Magiging 755 pesos na ang minimum wage sa NCR. Dagdag po na 60 pesos mula po sa dating 695 pesos na arawang sahod. Sa Enero 20, 2027 naman, ang kasunod pong kalahati o itong dagdag na 25 pesos para po maging 780 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila. Paliwanag po ng DOLE, hinati daw ang aumento para po hindi gaanong mabigat po sa mga maliliit na negosyo. Pero para po sa ilang mga manggagawa, hindi pa rin sapat ang naturang ibinigay na aumento.
1: Samantala, dapat paghandaan ang mga motorista ang panibagong malakihang pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Aba, naku po, tinatayang aabot sa 6 piso kada litro ang itataas po sa presyo ng gasolina. Habang posibleng lumampas sa 6 piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Ayon sa mga taga-subaybay ng industriya, tumaas ang presyo ng langis. Sa pandaigdigang pamilihan dahil sa mga pangamba sa posibleng pagkagambala sa supply mula sa Middle East. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment sa Lunes na ipatutupad naman po sa susunod na araw. Patuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper matapos itong magsimula noong Marso, ayon po yan sa Department of Energy. Inamin ng ahensya na hindi lahat ng gas station ay maaaring maisama sa pagbibigay ng fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon pa sa DOE, binibigyang prioridad ang mga gas station na madalas daanan ng mga jeepney at iba pang mga pampublikong sasakyan.
2: Hindi ho pwede lahat eh, kasi unang-una, ang focus dapat yung route kung saan dumadaan ang mga jeepney. Hindi ho lahat kasi ng kalsada allowed route. Binigyan kami ng mga route ni LTFRB. Hindi ho kahit saan-saan na lang.
1: Yan nga po ang tinig ni Oil and Management Bureau Director Rino Abad.
0: Samantala po, itinaas mga kapatid ng Amerika ang karagdagan na 12.5% na tarif sa mga produkto pong mula sa Pilipinas. Matapos po ang umano'y ginawang investigasyon kaugnay sa mga sinasabing produktong pinaghihinala ang gawa po hango ang forced labor o sa pilitan pong paggawa. Iginit naman ang pamahalaang ng Pilipinas na hindi ginagamit ang forced labor sa mga produktong iniluluwas po ng bansa. At may mga umiiral tayong batas laban dito. Ayon sa mga ekonomista, maaari pong maapektuhan na mas mataas na taripa ang pagluluwas ng mga produkto, pamumuhunan at paglikha ng trabaho, na posibleng dahong magdulot din na mas mataas na presyo po ng mga bilihin. Patuloy po namang nakikipag-usap ang Trade Department at ang DFA sa kanila pong mga counterparts sa Amerika upang matugunan ang naturang usapin. Mamaya po pag-uusapan natin yan na masinsinan. Epekto nito sa ating pong ekonomiya. Samantala,
1: bilang tugon sa bagong taripa po ng United States, naglabas ang magkakasamang alituntunin ng DTI, DOLE at DOF laban sa pag-angkat ng mga produktong gawa sa sapilitang paggawa. Sa ilalim po ng bagong panuntunan, bubuo ng Interagency Committee na magsisiyasat sa mga reklamo kaugnay ng mga inaangkat na produktong pinaghihinala ang gawa sa forced labor. Ang Bureau of Customs ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mga kaukulang hakbang laban sa mga produktong mapapatunayang lumabag sa mga alituntunin. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng hakbang na palakasin ang tiwala ng mga trading partner, protektahan ang mga manggagawa at ipakita ang pangako ng Pilipinas sa responsableng pangangalakan.
0: Nagpatupad po naman ang Sugar Regulatory Administration ng mga reforma upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng asukal sa gitna pa rin po ng mga hamon sa panahon at pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa mga hakbang ang paglalaan ng lahat ng lokal na produksyon ng asukal para po sa pangangailangan ng lokal na merkado at pagbabago sa cropping calendar upang mapataas ang ani. Inalakas din po ng ahensya ang regulasyon sa pag-aangkat ng ilang sweeteners at molasses habang nakakakaloob ng mga makinarya at kagamitan pang saka sa mga magbubukid. Ayon po sa SRA, layunin po daw ng mga reformang ito na palakasin ang industriya ng asukal at mas mapaghandaan ito laban nga po sa epekto ng pagbabago ng klima at paggalaw ng pandaigdigang merkado. Muli po ang ating pagpupugay sa mga uring manggagawa sa construction sector. Thank you sa inyong serbisyo. Kapag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa standard. Huwag substandard. Nakoy, baka gumuho yan. Perwisyo ay delikado. Kapag ang pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na. Certified ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. JMAX Light Steel Frames. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, wala nang iba. JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang. JMAX Light Steel Frames. Available yan sa New Top Best Lumber and Construction Supply. Diyan po naman yan sa lungsod ng Mandaluyong. Ayun o, New Top Best Lumber and Construction Supply sa Mandaluyong City at maging sa TQG Merchandising. Diyan po naman sa lungsod ng Valenzuela. O diba, TQG Merchandising, Valenzuela City at ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you, Sir Raymond Son at sa buong tropa ng JMAX. Max Light Steel Frames. Baby girl, ibigay mo ng mga balita sa Ibayong Dagat.
1: Pansamantala munang ipinag-utos ni U.S. President Donald Trump na suspindihin ang kaliwat kanang pag-atake sa Iran. Ayon po kay U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz, gusto daw muna ni Trump na bigyan ng pagkakataon ang mga negosyador mula po sa bansang Oman at Iran na simulan ang panibagong serya ng peace talks. Dahil kasi sa gantihan ng Washington at Tehran ay muli namang bumalik sa simula ang negosasyon ng magkabilang panig. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Waltz sa pahayag ni Donald Trump.
0: Binigyan po naman ng diin ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei na ang susi po para magwakas na ang gera sa gitnang silangan ay ang usapin ng respeto pagdating po sa teritoryo ng Lebanon. Sinabi yan ni Khamenei bunsod po ng pagsuspindi ni Trump ng gera kontra Iran. At ayon po sa ilang mga reports, magkakaroon daw po ng panibagong round ng negosasyon sa pagitan po ng Iran at ng Israel sa buwan ng Agosto. Nagaganapin po naman doon sa bansang Italia. Una nga po ng patupad ang Israeli forces ng pag-aabandona sa ilang nakaposte nilang base militar sa southern Lebanon.
1: Samantala, sa iba pang balita mga kapatid, inatake po ng mga naninirahang Israeli ang ilang komunidad na tinitirhan ng mga Palestino sa West Bank. Bukod dyan, sinunog din ang dalawang moske at nagawang babuyin ang ilang gusali ng komunidad. Kabilang po sa apektado dyan ang mga residente sa Kusra sa bahagi ng Nablus. Agad namang rumesponde ang Israeli military kasunod ng insidenteng ito. Walang nasaktan sa nasabing insidente.
0: Samantala po naman, nabulaga ang Ukrainian forces. Bunsod po naman ang sorpresa ng pag-atake ng Russian forces sa Kyiv. Ang kay Kyiv Mayor Vitali Klitschko, tatlong distrito ho sa kanyang lungsod ang napinsala. Bunsod po na magkakahiwalay pong pag-atake ng pwersa ng Russia noong Linggo. At sa tantya nga po ng Moscow, aabot daw sa halos isang oras ang tinagal po ng pambobomba ng Russian forces sa kabisera po ng Ukraine. Sa ngayon po'y wala pang naitatalang nasaktan sa malagim na pag-atake na ito. Wala pang pahayag dyan sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
1: Inundin na ng Iranian Foreign Ministry ang kinasang pag-atake sa isang barko ng pwersa ng Ukraine sa Caspian Sea. Dahil po sa nangyari, isang naitalang nasawi habang isa din ang sugatan. Ayon sa report, mga commercial vessel ang nasa pool ng Ukrainian forces. Una nang sinabi ng Kyiv, ang nasabing pag-atake kasunod ng pakikipag-alyansa ng Iran sa Russia.
0: Good morning, Nanay Christine! Kamusta ang inyong weekend, birthday girl?
1: Oo, happy ba, Nay?
0: Sa lahat din po ng ating mga ginigiliw na mga nakapakinig, lalo na po sa radyo, narito na ang ating entertainment news, baby girl.
1: Naku, ito na.
0: Ibigay mo na.
1: Naku, nung weekend pinanood
3: Maritis
1: ko to.
3: Ka.
1: Oh, itong bagong serye dito sa TV5. In fairness, talagang grabe nakakakilig ha itong si James tsaka si Kath. Number one po ngayon sa Netflix ang pinakaabangang serye ni na Catherine Bernardo at James Reed na Someone Someday. Talagang trending kahit saan ang unang episode ng serye, lalo na po on TikTok. Maraming kinilig at natuwa sa mga eksena ni na Billy at Jordan na karakter nga ni na Kath at James.
4: Maraming salamat po.
1: Naku po, oo nga. Comment pa nga ng kapatid nating nakapanood. Noy, grabe yung chemistry ng dalawa. Huwag na kayong magpahuli dahil simula mamayang gabi mapapanood na rin po ang Someone Someday on TV5. Abangan po yan. Mamaya na po yan, 8:45 ng gabi, pagkatapos ng isa ring tinututukang serye ni Coco Martin, ang Sigapo. Grabe yung lineup ng mga shows natin ngayon.
0: Baby girl, ako, yan din ang aking pangarap para sa ating bayan.
1: Ang alin?
0: Someone Someday.
1: Wow. Alam mo, dahil nabanggit mo yan,
0: okay.
1: Sinasabi nila, ito daw ay parang unity din. Kasi mga fans ito dati magkakaaway. Ngayon, sanig puwersa na rin sila, sinusuportahan si Kath at Jay.
0: Ating dream sa ating bayan.
1: Anong kasunod nun? Someone Someday. Ano? Anong kasunod nun?
0: Ha?
1: Someone Someday.
0: Someone Someday. Darating na rin po.
1: Ang tagapagligtas? Sino?
0: Mga kapatid, ngayon pong Lunes, ipapalabas na po ang bagong yugto ng My Best Friend Eman. Mas palabang mga karakter ang magpapasiklaban. Sina Mateo, Ruth at Joshua may kanya-kanya mga plano. Iisa po ang hangarin ang babaksakin si Governor Gaspar. Sa kabi-kabilang bakbakan, may buhay nga bang malalagas? At kaninong paningin ang magdidilim? Abangan niya sa my best friend Eman sa bagong time slot 2:30 PM mula Lunes hanggang Sabado sa TV5.
1: Samantala, pinangalanan po ang P-Pop Kings SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, hindi lang source of national pride ang grupo kundi isa sa finest representatives ng kulturang Pinoy. Ay nako, agree. Ang kanilang influence umabot daw ha hanggang Amerika, Europa, ASEAN countries at iba pang mga bansa. Ang gate naman po ng SB19, matagal na nilang inaantay ito. Gusto raw nilang ipakilala palalo ang ganda ng Pilipinas at ang ating kultura sa global stage.
0: Samantala po naman approve sa American singer-songwriter Debbie Gibson ang karaoke session ng mga Pinoy sa kanta niyang Lost in Your Eyes.
1: Oo.
0: Napahanga po si Debbie ng mga Pinoy at sinerya ng singer sa kanyang Facebook. Sinabayan pa niya ng pagtugtog ng piano. Sa ipo ng singer, gusto niya raw hong ma-invite sa karaoke party ng mga Pinoy kapag pumunta siya sa Pilipinas. Bukod sa Lost in Your Eyes, kabilang po sa hit song si Debbie, ang Foolish Beat at Only in My Dreams.
3: I get lost in your eyes.
0: Tawagin na po natin ha, ang ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Kasi po itong aking partner dito, kulang na lang po ang Gambas at si Sig. Ngayon pong araw ng July 27. Alright, so Andre, okay na ba kayo dyan?
1: Jim K. Family.
0: Okay, andyan na sila. So, thank you very much. Nag-aagahan pa sila.
4: Ayan na pala sila.
5: Sisig na nga lang at gamba.
1: Tama si Manong, di ba? Andre, biritin mo. Bigyan mo na isang ano, Debbie Gibson. Come on.
6: Si Angela na lang.
1: Angela! Angela lang kung saan cast mo. Come on, mare.
7: Hindi pa ko familiar sa song na yan.
1: I don't know when, what I'll have. Ay, alam mo kung sino magaling kumanta? Ay, ito na ang magaling kumanta.
7: So, Maui! To the sky!
1: Agay pa!
7: Cheers!
1: Maui, sinanong mo lahat ah. Ganda mo na, talented ka pa.
7: Diba?
1: Uy, pati
7: mo masabi kay Angela yan.
1: Uy, talented din si Angela. Nakita ko siya. Ang galing kaya mag-Chinese garter ni Angela.
7: Tama.
8: Doon lang tayo. Mga singer siya ako, stunt double.
0: Sige. Meron bang mga pagbabago on Monday sa ating Good Morning Kapatid, mga beautiful people?
9: Ano?
1: Pagbabago daw on Monday. Maring Angel, kaya mo to.
0: Kasi meron ako na pag-plug, di ba? May plug na, right? Oo. It's happening on Monday, right?
9: Yes!
10: Makakasama.
9: Oo.
0: Okay, sige. So, looking forward tayo dyan para sa ating pagpapalakas, pagpapaganda ng ating mga palabas sa TV5. Araw-araw po yan. At maging sa RPTV. Alright, sige. So, bukas wala tayong ugnayan. Eh, sayang. Para ho naman sa inyong mga komento sa magiging Sona mamaya. Kaya sila bis-labis po kasi sila nakikiisa.
1: Itetext niya daw sa'yo ang kanyang mga komento sa Sona.
0: Pero,
8: basa na lang po.
0: Alam niyo ba kung pang ilang Sona na ito bukas?
8: Pang-lima.
0: Pang-lima
8: po, ikalima.
0: Okay. Hindi. Magmula noong EDSA Revolution 1.
8: Hindi ko na naabutan.
0: So, bukas, pang-kwarentang Sona na.
8: Wow! Kaedad ko alahalos yun.
0: Oo. So, kung ikaw, nung panahong yun, mamamahayag na, so, naka-kwarentang Sona ka na ba? Today, ika-kwarentang Sona muna. Oo.
9: Tama.
0: Oh, so, ikaw 40 Sona muna. So, kung babalikan mo yung Sona ni Cory Aquino noong 1987 hanggang ngayon, yun pa rin ang issue.
8: Umiikli, dumadami yung pumapalakpak, pero ganun pa rin naman. Yung pa rin ang mga issue
0: anyway,
8: natin.
0: But, you know, again, ha, sabi nga, huwag na ho tayong mawalan po ng pag-asa. Alright?
8: Tama naman.
0: Mm-hmm.
1: Oo naman.
8: Someone Sunday.
1: Sabay-sabay yung itsura namin. Nung pagsabi ni Manong Ted na huwag tayo mawala ng pag-asa, lahat kami nakita ko yung mga pagmumukha nila yung parang... Okay. Mga pare, see you tomorrow, Andre. See you.
0: Good luck. Good luck sa inyong coverage din.
1: Ingat. Right. And good luck on Monday sa pagbabago sa GMA.
0: Thank you.
1: See you tomorrow. Yan nga po ang ating mga kapatid sa GMK. Good morning, kapatid. Same ko sila ng mukha nung sinabi mong pag-asa. Lahat kami ng lumo. Kasi naalala namin.
0: Samantala po naman sa ating mga Marvel fans, baby girl.
1: Uy, ito na. Para sa Marvel fans dyan, inanunsyo nga po ng Marvel Studios ang bagong kabanata ng Black Panther franchise. Oh my gosh! Pinangalanan na po ang bagong gaganap na bida para sa ikatlong pelikula. Matapos nga po na kung pumanaw po ang aktor na si Chadwick Boseman noong 2020. Yan ay ang British actor na si David Johnson. Inanunsyo po yan sa isinagawang Comic Con sa San Diego. Nakatakdang i-release ang pelikula December 15, taong 2028. Samantala, bibida si Hollywood star Ryan Gosling bilang bagong Ghost Rider. Si Gosling po ang pangalawang aktor na gaganap sa Spirit of Vengeance matapos kay Nicolas Cage. Ipalalabas din po yan sa taong 2028 kasabay ng pagbabago ng liderato sa ating bansa, yung mga pelikula ng Marvel.
0: Alas 7:03 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Amoy pa lang, oh. Alam mo na kagad. Quality coffee beans para siyang brewed coffee. Ito'y puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Salamat na marami, Boss Herman and Jason Panghulan.
1: Good morning. Vroom, vroom.
0: Thank you. Sarap ng ating kape ngayon. Sa ating Sports 5, Manong Tuts, good morning sa iyo, ha? Bigatin kaagad po ang mga kalaban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Nakatakda pong sagupain ni Ayala ang Paris Olympic Olympics champion na si Zheng Qinwen sa unang round. May limang WTA title sa kanya pong karera si Zheng. Sa ngayon po'y number 1, 2, 3 ang ranggo niya sa singles, pero dati na ho siyang naging world number 4. Papasok naman po si Ayala bilang world number 29. Ito ang unang torneo ng 21 anyo sa American Hardcourt Swing.
1: Samantala, hindi naman maglalaro si Alex Ayala sa doubles tournament ng Mubadala DC Open. Hindi na tuloy ang muling pagtatambal nila ng tennis icon na si Venus Williams. Base po ito sa listahan ng inilabas ng organizers kung saan ang Russian na si Diana Schneider ang makakapares po ni Williams. Wala namang ibinigay na dahilan kung bakit pinalitan si Alex. Nitong weekend, nakuhanan po ang dalawang nag-e-ensayo para sa torneo. Unang nagtambal si ni Alex Ayala at Williams sa Bad Homburg Open kung saan nakaabot po sila sa quarterfinals.
0: Ito, mainit po ang kampanya ng NLEX Road Warriors sa PBA Governors Cup. Gamit po ang mainit na first half, pinabaksak ng NLEX ang powerhouse San Miguel Beerman 110-96. Umabot nga po sa punto na 25 puntos ang kalamangan ng NLEX. Huli pong nagtangkang humabol ang Beerman sa huling quarter. Nagtala ng 27 points, 10 rebounds at 2 blocks si import Dequan Jones. 24 puntos po naman ang iniambag ni Scotty Winston. Wala pa rin pong talo ang NLEX sa 4 na laro. Una pong beses na nabigo ang San Miguel at meron ng 3-1 win-loss record sa ngayon. Alam mo kagandahan dito kay Coach Jimmy Alapag. Kitang-kita mo yung kanyang balasa ng players niya. Oo. Tsaka parang halos walang bangko, no? Lahat halos.
1: So mahusay.
0: Oo. Tsaka yung kanyang mga players talaga na paulan ng tres.
1: Oh, so pwedeng gilas coach ito.
0: So ibig sabihin mga kapatid, no, lahat ng players niya binibigyan ng pagkakataon from the bench. Kung ika nga na maka-score din.
1: Oo.
0: Husay, mahusay na coach.
1: Oh, in fairness.
0: Magaling din na coach ito. Well, sa tulong din po ng kanyang mga assistant coaches din. Alright, so ngayon po, wala pang talo ang NLEX.
1: Samantala, nakuha naman po ng Rain or Shine ng Lasso Painters ang ikalawang sunod na panalo sa Governor's Cup. Dinalo po nila ang Barangay Ginebra San Miguel, 110-99. Mula pito, napalobo nga po sa 18 ng Rain or Shine ng bintahe matapos umarangkada ang opensa sa third quarter. Hindi naman nakalapit ang Gene Kings pagdating ng fourth quarter. Gumawa po ng 37 points at 12 rebounds si import Aaron Fuller para sa E-Painters. May 2-2 win-loss record ang ROS. 1-2 naman ang standing ng Ginebra.
0: Habang kampiyon ang UST Golden Tigresses sa Shakey's Collegiate National Invitationals, wagi in 4 sets ang UST kontra sa College of St. Benilde sa finals, 22-25, 25-8, 25-12, and 25-22. Mm-hmm. Matapos mabigo nga po sa first set, matinding bawi ho ang pinamalas ng Tigresses para po maagaw ang laro. Hindi natalo sa 7 laban sa torneo ang koponan. Nagtala po naman ng 21 puntos si Kapitana Regina Jurado, habang 20 naman ang dinalahan ni MVP Angie Gay, si Angie Poyos. O Angie Poyos. Ayan mga kapatid, samantala po naman sa oras po na 7:07 in the morning. Abangan din po ang ating reporter ha, na ngayon po nandoon na sa area kung saan po inaasahan na meron pong mga magpoprotesta. Madaling araw pa lang po, hinahanda na ng MMDA ang mga barikada dyan po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kaya iwas-iwas din po tayo mga kapatid ha, dito po sa area ho ng papunta ng Batasang Pambansa. Yan po ang ating pong bubunuin pag uwi. Pero sa lahat din po ng mga nakatatanda na binubuno po natin araw-araw ang ating pong mga galawan dyan, importante po na malaman natin kapag ho tayo nahihirapan ng gumalaw-galaw, alam mo yon, yung gusto mo nang medyo mag-stretch-stretching man lang, mag-walking-walking, pero hindi ka makagalaw, eh baka sandali lang ha, eh, may OA ka na. Yung OA, eh, osteoarthritis. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siguro kailangan din ito ni Secretary Banoy Lopez, yung OsteoGuard. Para siya makagalaw.
1: May nastock ba?
0: May mga hindi siya magalaw. Har, har, har.
1: Mahirap yan.
0: OsteoGuard, yan pong aking iniinom para po sa atin pong kalusugan din. Yan po ay hindi gamot. Yan po ay supplement. Kaya din po, yan ang ating rekomendado po sa lahat na nakatatanda, pati po yung mga hindi matatanda, tulad po ni Chacha. Alright mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang yugto ng
1: News 5
11: FM. Dito tayo sa totoo.
12: Ang galing ng Pinoy.
13: B1079.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
19: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
20: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip.
13: yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
20: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller Servicio para sa Pilipino.

0: Kalahat din po ng at... Wow, nakita kami yung galawan nito. Oh. Yan, no? Alam mo yung galawan nito, no? Oh, parang Dyna Dancers. Dati yun.
1: Di ba ganun yung sayaw na?
0: Dyna Dancers. Weya.
1: Octo-arch Sir Erwin, inuuto na naman ako nito eh. Oo.
0: Oh, yun ang saya. Yun.
1: Debbie Gibson, di ba to? Itong Shake Your Love, di ba? Oo.
0: Debbie Gibson.
1: Husay na mga kanta nyo dati,
0: alright,
1: no?
0: Alright, mga kapatid. Ano po? Hindi ho natin maitatanggi sa panahong ito na pabago-bago ang klima. Marami po ang nagkakaubo, nagkakasipo, nagkakasakit. Kaya ho, sa uso ho na naman na panahon na, uso po ng sakit, lagi po tayo mag-iingat. Yan po laging pinapaalala po sa atin ng ating mga kapatid, kaibigan sa Unilab. Pagbili po natin ng gamot, ha, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil po kapag sobrang mura naman, ingat din tayo at magduda dahil baka naman mura pero hindi effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, ang paalala po lagi ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat ng marami sa inyong laging paalaala sa amin, Unilab! Good morning kay Ate Dina Aquino at kay Ate Arlene Guanyo. Salamat na marami.
1: Good morning.
0: Thank you. Serve the people. Yan po ating t-shirt today. Yan po'y gawa nila Ate Dina. Salamat po na marami, ha. At maganda umaga rin kay Attorney, Attorney Tiod. Good morning sa iyo. Kamusta na, Attorney? At sa lahat din po ng ating mga suki ng mga doktor, ha, sila Dr. Emmanuel Lennon at mga nakantabay po sa Sona mamaya daw po. Maganda umaga po sa inyong lahat. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
1: Ikalimang Sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasado na habang si Senator Alan Peter Cayetano nakatakda daw magbigay ng kontra Sona pagkatapos ng ulat ng Pangulo.
0: At ang seguridad sa paligid po ng batasang pambansa hanggang doon sa area po ng Quezon Elliptical. Hinigpitan na po ng PNP. Iba't ibang grupo may kanya-kanya pong kilos protesta ngayong araw.
1: VP Sara Duterte, hindi raw magre-resign sa gitna po ng kanyang impeachment trial.
0: Prosecution, nababahala po naman sa spliced videos ng impeachment trial na kumakalat ngayon sa social media. Mga nasabing video tila balak daw humpahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment court.
1: Matinding pagbaha naranasan sa Davao nitong weekend dahil sa malakas na ulan na dala po ng habagat at ng bagyo.
0: At sa ating po naman Sports 5, Alex Ayala, makakatapat si Olympic champ Zheng Qinwen sa Mubadala DC Open first round.
1: Sa balitang entertainment, seryeng Someone Someday, number one ngayon on Netflix. Magsisimula na po mamaya sa yeah. TV5
0: on Free TV. Hey, good morning. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ating tampok na balita sa ikalawang yugto ng News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, handang-handa na po ang batasang pambansa para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamayang hapon. Hindi gaya noong mga nakaraang taon, mas simple daw ang idadaos na SONA ng Pangulong Marcos Jr. mamaya. Kasama rin sa inaabangan ang susunod na kabanata ng kampanya laban po sa katiwalian na ihahayag ng Pangulong Marcos Jr. lalong-lalo na po ang issue sa flood control scandal. Pati na rin ang umaasa naman po mga mambabatas na ilalatag din ng Pangulong Marcos Jr. ang ilang institutional reforms para hindi na maulit ang malawakang korupsyon. Pati na ang priority bills na dapat ipasa ng Kongreso sa nalalabing termino ng Pangulong Marcos Jr. Sumatotala, abot po sa mahigit 20,000 pulis ang idineploy sa paligid po yan ng batasang pambansa para mabantayan ng SONA at ang iba't ibang grupo na magdadaos ng kilos protesta ngayong araw. Sa iba pang balita, nakakalat na daw na mga bagong ebidensya si Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay po sa ilang ghost infrastructure projects sa Taguig City na balwarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga bagong pasabog ng senador ang umano'y double billing and collection sa ilang proyekto kung saan may magkaibang proyekto na nabisto na iisa lamang daw ang litratong ginamit na patunay para makasingil ng pondo. May isa rin daw slow protection project sa lungsod na binuhusa ng dalawang magkahiwalay na budget appropriations. Ang giit ni Senator Ping, malinaw daw na krimen ang ginawang modus sa nasabing mga proyekto. Plano niyang isumite mga ebidensya sa Ombudsman at sa Blue Ribbon Committee kung magpapatawag po ito ng pagdinig. Kinasuhan naman ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Nauswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go. 14 counts ng graft ang naisampa. Laban po kay Ang kaugnay nga po sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Napag-alaman kasing naging stakeholder noon si Ang ng isang construction company na nakakuha po ng nasa 240 million pesos na kontrata sa DPWH. Kinasuhan din ang parehong paglabag si Go. Kaugnay din po yan ng infrastructure project. Sa iba pang balita, nilinaw po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sarili niyang pera ang pinanggagastos para pumabayaran ng defense team sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi pera ng Office of the Vice President ang ginagamit para po sa defense team. Mismo ang Vice Presidente daw ang nagbabayad sa 16 na abogado na miyembro ng kanyang depensa.
2: Sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP pagdating sa mga professional fees kung meron man.
1: Yan nga po ang tining ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Samantala mga kapatid, sa oras po ng 7:18, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. At ang tamang oras, hati din po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, wala pong maglilipad. Magbabalik pa rin ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Real Health, your partner in health.
1: Ang oras, 7:20.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kanyang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
6: Isama ang buong barangay sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga magbubuk po ng ticket sa passenger man yan o rolling cargo, may QR code po kayo sa screen na pwedeng gamitin para po sa 10% discount. Gamitin niyo po yan mga kapatid para kayo'y makatipid. Ngayong lahat ay nagtataasan. Ito po ang regalo sa inyo ng FastCat. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat! Punta ka naman po natin ngayon ng balita sa Metro Manila. Tatlong suspek ang arestado sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa loob po ng maleta sa Taguig City. Sabado nga po nang matagpuan ang babaeng biktima sa creek sa Barangay Tanyag. Kabilang po sa inaresto ang kinakasama ng biktima. Nadatnan siya kasama ang dalawa pang lalaki na may drug paraphernalia na nakakalat sa tinutuluyang bahay. Ang tingin po ng mga otoridad, konektado sa droga ang motibo sa krimen. Napag-alaman din kasing dati nang nakulong ang biktima ng dahil sa droga. Tumanggi namang magpa-interview ang mga suspect pero itinatanggi nila ang nasabing paratang. Sinampahan muna mga suspect ng reklamong may kinalaman sa illegal na droga habang iniimbestigahan pa ang kaso ng pagpatay. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa ibang kaanak ng biktima. Patay din po ang isang lalaki sa sunog sa isang residential area sa Pasay City. Nabalot nga po ng makapal na usok ang barangay 138 Gamban Street nang sumiklab ang sunog. Umabot po ng unang alarma ang sunog na tumagal naman po ng nasa 2 oras. Bukod sa residenteng nasawi, apektado din ang 7 bahay, barangay hall at daycare center sa lugar. Inaalam po ang pinagmula ng sunog. Naiwan ang tumakas sa motorcycle rider ang kanyang lisensya at ORCR sa sumita sa kanya na traffic enforcer. Bago po niya, nag-counterflow ang rider sa pagitan po ng EDSA, Guadalupe at Buendia sa busway stations. Halos makipag-gitgitan po ang motor sa dumadaang bus. Napansin din na walang helmet ang rider nang sitahin. Inabot po niya ang kanyang lisensya at ORCR pero humarurot na ito at iniwan po ang kanyang mga dokumento. Bala na kayo dyan, parang ganon. Humarurot nga po ito at iniwan na lamang ang kanyang mga dokumento doon sa enforcer. Iisuhan po ng show cause order ang nasabing rider. Aray ko po, totoo kaya yung mga dokumentong iniwan? Kasi hindi naman siguro iiwan yun, ano? Kung hindi peke ang mga yun. Samantala mga kapatid, 7:25 ang tamang oras. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa screen para kayo'y ma-divert o mapunta sa kanilang website at Facebook page. www.mayettedelarosa.com at ang kanilang Facebook araw-araw may live selling po ng mga alahas. Para siguradong legit ang inyong mabibili sa Mayette de la Rosa po kayo mga kapatid. Ang kanila pong pinakabagong franchise ay sa 168 Mall. Balita naman po sa lalawigan, patay ang isang rider matapos pong masagasaan ng truck sa gitna po yan ng karambola sa San Ildefonso sa Bulacan. Una munang nasagi ng box truck ang isang van. Inararo po ang van ng cargo truck sa likurang bahagi nito. Napagilid ang van at nabundol nito ang rider na nasa harap. Natumba po at gumulong sa kalsada ang rider at ilang saglit pa'y pumailalim. Kasunod po o sa nakasunod na asul na cargo truck. Aray ko po. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan daw ng preno ang unang nakabanggang truck. Nasa kustudiya na po ng mga pulis ang driver at ngayon po'y nahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Cotabato at Sarangani, nasabat po ang higit 4 na milyong pisong halaga ng smuggled down na sigarilyo. Unang nasabat ang 2.8 million pesos na halaga ng sigarilyo sa bayan po yan ng Midsayap sa Cotabato. Indonesian brand ang mga nasabat na sigarilyo. 1.3 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nasabat sa Maasim, Sarangani. Nasabat ang mga Indonesian brand na sigarilyo mula po sa dalawang bangka na naharang sa laot. Sugatan naman po ang isang senior citizen sa Antipolo matapos mahulog sa nakatiwangwang na manhole. Sa investigasyon, may pinupulot na basura ang biktimang sinanay Elena nang bigla po siyang mawala ng balanse at nahulog sa manhole. Saktong nakita siya ng kanyang anak sa kanilang CCTV kaya agad po itong nakahingi ng saklolo. Nadala sa ospital si nanay Elena pero hirap pa rin siyang kumilos dahil sa sugat sa hita, paa at maging sa braso. Nagkaroon din siya ng hiwa sa ulo. Balak nilang magsampa ng kaso laban po sa contractor na may hawak sa manhole. Sinubukan ng News 5 na kuhanin ang pahayag ng contractor pero hindi ito sumasagot sa mga tao.
7: Ang kapal ng mukha niyo!
6: Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, mga kapatid, bumagsak sa panibagong aray ko po, record low. Ang halaga ng piso contra US dollar, 61.84 centavos po kada isang dolyar kontra piso. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa paghina ng piso ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna po yan ang lumalalang sigalot sa pagitan nga ng United States at ng Iran. Naniniwala ang mga analyst na maaaring manatiling nasa ilalim po ng pressure ang piso habang nananatiling mataas ang presyo ng enerhiya at malakas ang US dollar.
8: Tama na yan! Tama na yan talaga!
6: Patuloy naman pong binabantayan ng mga pamilihan ng mga pag-unlad sa Middle East dahil maaari pa itong magdulot ng mas malaking paggalaw sa halaga po ng piso at ng ekonomiya. Maaaring payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Oo, ito ngayon lumalabas. Ito ang dapat malinaw din. 99 years daw ang lease. Tas libre pa yung dalawang taon na unang lease nila. Yun ang sinasabi. Ito ay kailangan natin. Totoo ba ito? Ito ba'y fake news? Alin ba ang totoo? Maaari nga daw pong payagang makapag-lease ng lupa ng hanggang 99 years. Ang sana mga ako dayuhang mamumuhunan sa planong PAC Silica Industrial Hub sa New Clark City, dyan po sa Tarlac. Layunin ng proyekto na makahikayat ng pamumuhunan sa semiconductors, artificial intelligence, data centers at iba pang high-tech na industriya. Tinataya ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na makalikha po ng proyekto ng daan-daang libong direkta at hindi direktang trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan namang magsisimula ang paunang pagpapaunlad ng PAC Silica sa unang bahagi ng taong 2028 habang patuloy ang pakikipag-usap sa mga posibleng mamumuhunan dito. Talaga ha, itutuloy nyo talaga to ha, bago daw matapos ang taon may pirmahan ang magaganap. Pero parami po ng parami ang mga environmentalists at mga scientists na humahad lang po sa proyektong ito. Eh yung balita kanina ni Manong Ted tungkol dun sa ano natin, sa water supply, 'di ba? Ng Manila Water na nagbigay na ng abiso na magbabawas na ng water pressure. Aray? Kung ngayon wala pang PAC Silica, ganun na. Paano pa pag naitayo na 'yon, mga kapatid?
9: What's the purpose of all that?
6: Kung ngayon pa lang may problema na tayo sa tubig. Sa iba pang balita, bumaba naman po sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na buwan ang non-performing loan ratio ng mga bangko noong Hunyo. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bagamat tumaas pa rin ang halaga ng mga hindi nababayarang utang, mas mabilis namang lumago ang kabuuang pautang ng mga bangko na nakatulong upang bumaba ang NPL ratio. Ayon po sa mga ekonomista, sinyalis po ito ng patuloy na katatagan ng ating ekonomiya sa kabila po yan ng mga hamon sa loob at sa labas ng bansa. Gayunman, patuloy pa rin binabantayan ng mga bangko mga panganib mula po sa pandaigdigang kawalan ng katiyakan at mga epekto ng matinding panahon sa kakayahan ng mga umuutang na makabayad. Oras muna mga kapatid, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa kanilang website www.ultabio.shop. Meron din po sa TikTok mga kapatid. At pwede rin po kayong umorder para masubukan ninyo sa number na 0931-033-2871. Perfect combo po yan ng Ulta Bio. Available na din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Dahil nga habang tayo nagkakaedad, nababawasan po ang collagen sa ating katawan. Kaya Ulta Flex na po ang bahala dyan, mga kapatid. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, isa ang patay habang 16 na iba pa ang sugatan matapos araruhin ang isang van ang pagdiriwang po ng Pride Festival sa Berlin, Germany. Kagad pong ipinatigil ng mga otoridad ang naturang selebrasyon at ang nakatakdang concert bunsod ng aksidente nitong Sabado. Bagamat natukoy na ang pagkakakilanlan sa suspect, nasawi ito. Kalaunan po yan matapos makipagbarilan sa mga pulis. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na motibo ng suspect kaugnay po ng nasabing insidente. Gumamit na ng air assets ang French government kasunod nga ng tumitinding pagkalat ng wildfire sa ilang bahagi ng Pransya. Sa katunayan, binawasan na rin ang huling bahagi po ng taunang sporting event na Tour de France. Naku po kaya pala. Dahil itinalaga ang mga security personnel sa mga apektadong lugar para tumulong sa pag-apula po ng nasabing wildfire. Sa kasalukuyan, umabot po sa mahigit 250,000 ang bilang ng mga taong nailikas mula po sa katimugang bahagi ng Europa dahil nga sa mapaminsalang sunog. Sa Spain naman po mga kapatid, umabot sa 15,000 katao ang inilikas kasunod din po ng mapaminsalang wildfire. Sa ilang kuha, kita po ang patuloy na pag-apula sa lalawigan ng Castellon nitong weekend. Ayon po sa report, mas lumawak ng 21 kilometro ang naitalang sunog. Ito na ang isa sa pinakamalubhang wildfire na naitala po sa nasabing bansa. Yung talaga problema dyan sa mga lugar na yan, no? Wildfire, mga kapatid. Ingat po sa ating mga kababayan na nandiyan po sa area na yan. Samantala, mga kapatid! Balikan natin sa oras sa 7:34 ang ating Sports 5. Panalo ang PLDT High Speed Hitter sa unang laro sa PVL On Tour sa Vigan, Ilocos Sur. 4 sets ang kinailangan ng koponan para pumapabagsak ang Choco Mucho Flying Titans. Final score 25-21, 20-25, 29-27 at 25-18. Nagtala po ng 17 puntos si Kiana D kabilang ang pampanalong puntos. Samantala, wala pa rin panalo sa dalawang laro ngayon on tour ang Titans. Dinomina naman ang Next Led Chameleons and Capital One Spikers. Final score 25-17, 25-23 at 25-18. Nagawa po ito ng Chameleons kahit wala ang star at MVP na si Brooke Van Sickle dahil po sa injury. Nag-step up naman sina Myla Pablo at Jonas Sabete na gumawa po ng pinagsamang 30 puntos. Sa kabilang dako, walang lumampas ng 6 puntos para sa Solar Spikers. Sinira rin ang Next Led Chameleons ang professional debut ng number 2 pick ng 2026 draft na si Detdet Pepito. May 1 win at 1 loss ang Next Led habang 0-1 naman ng Capital One. Matapos ang ilang linggong paghihintay, may bagong kuponan si NBA superstar LeBron James.

trabaho, mag-compete at ituloy ang grind para sa ikalima niyang NBA title. Mag-iisang buwan na po nang lumabas ang balitang hindi nababalik sa LA Lakers si James matapos ang walong season sa koponan. Ito na po ang ika-apat na sasalihang team ng all-time leading scorer ng liga. Base sa ilang ulat, 2 taon ang kontratang pinirmahan ng 4-time champion sa Sixers. Makakasama po niya ang stars na sina Joel Embiid. Wow. Jaylen Brown at si Tyrese Maxey. Magkano? 8 million plus US dollars? Yun nga ba? 8, no? So how much is this in peso? Ang sinasabi nung iba, hindi naman daw ganun kalaki. Pero gusto talaga niyang mag-champion. Parang ganoon. Well, ang masasabi ko lang dyan, ang asawa ko kahit nasan si LeBron, idol niya yan si Dagot. Parang si Irwin lang. Number one NBA player nila yan. Ganon. Kahit saan pa lumipat yan. Oh, ang sabi, insecure lang daw kay LeBron, kayo talaga. O siya. Eto naman mga kapatid, balikan na po natin ang Showbiz Balita. Ipalalabas na po sa telebisyon ang much-awaited romantic thriller series na Someone Someday. Iikot po ang kwento ni Billy na karakter nga po ni Catherine Bernardo na isang CEO nga ng dating app. Isang araw malalagay sa panganib ang kanyang pamilya kung panyat ang pangarap niyang makahanap ng Someone Someday. Mapapanood din po dito sina James Reed, Maha Salvador, nandito si Maha. At si Good Morning Kapatid host Dimples Romana, husay talaga ni Mare. Mamaya po yan 8:45 ng gabi, magsisimula na sa TV5. Uy, ito natuwa ako dito. Oo, kasi nga birthday ni Sarah G, diba? Reunited si popstar royalty Sarah Geronimo sa kanyang Mommy Divine. Happiest year, happiest birthday. Ganun nga ang sabi ni Mateo dito. Reunited siya kay Mommy Divine at Daddy Delphine para sa kanyang kaarawan. Finally! Sa Instagram post, sinorpresa ng singer ang kanyang fans sa pamamagitan po ng isang behind-the-scene reels. Dito makikita ang kaduet ni Sarah, ang tatay, habang nasa isang recording studio. Ang caption niya, "This is a gift to myself, to everyone, and my father, to celebrate him and our love for music." Ang kanya namang mister, si kapatid host Mateo Guidicelli, ipinost po ang photos nila ng magkasama na may caption na, "This will be the best year ever." Ay, oo naman. Happy, happy birthday, popstar queen, Sarah Geronimo. Sa iba pang balita, mga kapatid. Magbabalik si Ryan Reynolds bilang Deadpool sa Avengers Doomsday. Sa San Diego Comic-Con, may surprise appearance si Deadpool sa audience nang i-anunsyo ang Doomsday. Birong tanong niya sa mga direktor nito, kailan daw ba magsisimula ang filming ng pelikula at kung pwede raw ba siyang mag-cameo? Mapapanood naman si sa Avengers Doomsday ang pagbabalik ni Robert Downey Jr. pero bilang si Victor Van Doom. Nagbabalik din si Chris Evans bilang si Captain America at Chris Hemsworth bilang si Thor. Grabe yan! Ipalalabas po sa mga sinihan ng Avengers Doomsday on December 18 ngayong taon at kung hindi nyo pa po napapanood ang Odyssey, manoorin nyo. Totoo nga ang review ni Irwin. Napakaganda, mga kapatid. Samantala, mga kapatid, oo, medyo relate sa mga nangyayari ngayon. Ano? Panoorin nyo po, napakahusay. Sa oras nga po na 7:40, mga kapatid, ang oras na yan, hatid naman po sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila, mga kapatid. Araw-araw po ang live selling ng mga alahas, gold and diamonds dyan nga po sa Mayette de la Rosa. Open din po sila for franchise at open na rin po ang kanilang live selling house para sa ating mga kapatid na walang puhunan pero gustong kumita. Welcome po kayo dito kung magaling kayo sa live selling. Makipag-ugnayan po sa kanilang Facebook page, Mayette de la Rosa. Iyan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa Metro 1 Mega Manila sa 105.9 True FM. Tayo po'y napapakinggan dyan po sa Davao.

0: Kamusta po kayo dyan, mga kapatid? Sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salente. At sa mga taga-Tacloba, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para sa ating Signal TV subscribers. At Channel 1, syempre, sa Signal TV po yan, mga kapatid. Channel 1 and 1 PH. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan, dito po yan sa True FM at sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Dolentino, Julio Rich Casenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Vitra, and still single ang ating Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha sa ika-anim na taon, mga kapatid. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Award.
2: Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? Magandang araw para sa bago
3: business.
2: Overwork kayo, sir, eh.
3: So good!
2: What is the purpose of all that?
4: Good morning! Alas 7.42 sa ating pong tamang oras ngayon. Para kala John Fernandez. Good morning, John.
2: Hoy.
4: You know? Ang ating pong tropang kailanman ay hindi pumapalya. Laging kondisyon. Laging naka-tune up. Para bagang Boy Scout. Laging handa. Tension! Hindi sinasabihan ng... Excuse me, hard starting. Bigo ka na naman ba? E sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplemental Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Men, ang bagsik mo.
5: Vroom vroom, mapapa.
0: Bravo! Kitalik!
4: Ay talaga naman. Good morning! Para kay House Speaker Boji D.
0: Morning!
4: At kay First Lady of the House, Ma'am Ann. Good morning! Para kay Nilo de la Cruz, ang ating retired, pero hindi pa tired, na magiting na police officer. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ka Bravo, good morning! Mga kapatid, ito hupang ipinapataw ngayon sa atin ng Estados Unidos. Ito po'y sa isyong ito, kayo ba'y may pakialam o wapakels? Dahil ang importante sa inyo, joke lang.
0: Kaya tinatawag mo na naman
4: opo.
0: Sila.
4: Mga kapatid, ano po, ito ho importante maunawaan natin kasi ang effect nito doon po sa halos, it's 400 billion pesos, ano po, hango din po sa ating mga balita kanina, yung pong ating export na sinasabi, magpapataw daw po ng 12.5% tariff sa mga produkto daw po na ating pong inilalabas ng bansa. Oh. No? Pero hindi daw po lahat yan. Ang tanong lang dito, saan ang gagaling si Donald Trump para sabihin na ang Pilipinas ay kinakailangan patawan ng mas malaking taripa kasi tayo daw po'y gumagamit ng forced labor sa aling produkto. Eh di ba ang ating mga exports? Anyway, forced labor. Siguro maganda mapakinggan natin dito ang panig po ng mga exporters. Ha? Ano po ang effect nito? At ito ho ba'y maaari pa ho natin ma-negotiate? Kasi kapag sila nagdidikta sa atin, lagi lang tayong yes sir. Parang itong paksilika. Hindi ba na agad umoo ang gobyerno?
0: Oh.
4: Pero kapag sila,
0: oh.
4: Para bagang
0: parang
4: pahirapan.
0: Parang nakita intihado? Akala ko BFF natin yan.
4: Sige. So baka ito hong paksilika na ito, mabanggit mamaya ng Pangulo sa kanya pong ikalimang sona. Malamang bilang sinasabing accomplishment. Pero ang haba ng listahan din nung mga siyentista at ilang pong sektor na tumututol dito. Nakapanayan po natin, mahaba-haba yung pong kasalukuyang CEO and President
0: ng BCDA.
4: At ipinapaliwanag niya yung benepisyo nito paghahanda daw nila. So mamaya po, yan ay ating kaklaruhin. Punong-puno ang ating pong programa this morning. Para po sa inyo pong kapakinabangan mga kapatid, makinig po lamang kayo at ipong hihimayin ang mga isyong ito ng inyong maintindihan at dito po lahat tayo may pakialam. Pero bago ang lahat, importante po ang ating gabay sa buong linggo ng paggawa mula kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
1: FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of...
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Morning, Pastor! Pastor Jeff?
3: Good morning, Ted! Good morning, Cha! Good morning sa ating mga taga-subaybay.
2: Magandang umaga! Happy Monday!
4: Alright, so Monday ngayon, ito na ang ating pong gabay at patnubay para po sa lahat ng ating mga uri, manggagawa at mga nakantabay po sa ating pong paghuhugutan ng ating pong aral today. Brad, go ahead!
3: Yes, Brad. Kahapon, nagkaroon na po ako ng 100th founding anniversary speaking engagement. Nakaka-inspire po, no? Sa Sabang Church of Christ Disciple. Alam mo, Brad, Ted, napakarami mong fans doon. Kaya talagang mga super seniors, 100-year founding anniversary. Mir at Zena Espejo, lagi rin sila naka-tune in. Ate Nora at Maricel Tirona. And of course, Tina and Alan Sakilayan yung nag-invite sa akin. Habang ako po'y nandun at ini-enjoy yung mga testimony ng Diyos sa 100 taon nilang pag-celebrate doon po sa Cavite, na-inspire lang ako sa verse na to, yung faithfulness ni God. Sabi po sa Panaghoy, malalim to, Tagalog, Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ang ganda po niyan. Sa English, mas kilala niyo siguro yan. Because of the Lord's great love, we're not consumed. His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam mo niyo po, maraming bagay sa buhay natin na hindi natin kaya siguraduhin. May mga taong nangako pero hindi tumupad. May mga, well, maraming politikong ganyan. May mga kaibigan tayo na nagsabing, nandito lang ako pero nawawala kapag nagkakaipitan na. May mga plano tayong akala natin, sure na, pero biglang, alam mo yun, nagbabago. At kung honest tayo, tayo rin naman, minsan, hindi faithful. May mga pangako rin tayo sa Diyos na, Lord, last na tong bisyo na to. Lord, magbabago na ako, pero nasan tayo, bumabalik-balik tayo, no? Sinabi natin, Lord, last na, babay na ako, o papatawad na ako, hindi po nangyayari. Pero ito, magandang balita. Kahit tayo nagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang faithfulness po ni God ay hindi nakadepende sa mood natin, sa performance natin, sa spiritual strength natin. God is faithful because faithfulness is part of His character. Hindi siya faithful dahil deserving tayo. Faithful siya dahil yon ang kanyang nature. Tignan niyo yung Lamentation, sabi po ito, great is your faithfulness. Okay, hindi ito sinulat sa panahon na maayos ang lahat. Sinulat to nung matinding suffering, destruction, grief at suffering. Ibig sabihin, pwede nating maranasan ang faithfulness ni God kahit sa gitna ng unos at matinding dagok sa buhay. Kaya minsan yung faithfulness ni God, iniisip natin pag blessed lang tayo. Hindi po, faithful siya even in the midst of storm. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi kanya ilalaglag. Hindi ka pababayaan. Sabi nga ng Lamentations as I end, yung mercy daw po niya, new every morning. Bawat umaga, may bagong katapatan ng Diyos na maaari natin ma-experience. Hindi to leftover mercy, hindi siya expired mercy, hindi siya recycled. Bawat umaga, may bagong awa na naghihintay sa iyo at bagong lakas. Kaya tanong, may mga bahagi iba ng buhay mo ngayon kung saan nahihirapan kang magtiwala sa Diyos. Ano yung isang halimbawa ng faithfulness ni God in the past na nakikita mo, Lord, I can rely on that. Maaasahan ko yung faithfulness mo in the past na magagamit ko ngayon, matili kang faithful. The fact po na humihinga tayo ngayon, it's the sign na ang Diyos ay faithful sa buhay mo at hindi pa siya tapos sa plano niya sa iyo. Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ay pinalalangin, Panginoon, lunis na lunis ngayon. Marami kaming speculation sa SONA and all. Sa pending impeachment na dinidinig ngayon. Lord, napakarami namin, Lord, magandang expectation. Sana mangyari, sana ganyan. Pero Lord, ang ultimate expectation dapat namin, ikaw ay tapat sa anumang pangyayari sa bansa, sa buhay namin at sa mundo. Kaya Lord, ngayon sa kinakaharap naming mga kaguluhan bilang bansa, kaguluhan bilang isang mundo, alam namin Lord na ikaw ay nananatiling tapat sa mga anak mo at dito sa plano mo sa mundo na to. Kaya Lord, kami individual man, personal, ang aming kinakaharap na problema, alam kong nandiyan ka at nananatiling tapat sa mga may karamdaman. Lord, hipuin mo sila ngayon at pagalingin sa kanilang mga pinagdadaanan. Sa mga taong salat sa maraming bagay, Lord, i-provide niyo po sila on a daily basis para umasa kami, Lord, araw-araw sa iyo. At sa mga tao, Lord, hirap magpatawad, bigyan niyo sila, Lord, ng grasya, ng mercy, Lord God, upang mapabilis at mapadali to overlook offense at magpatawad ang walang hinihintay na kapalit. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, muli. Sa iyong paalaala sa ating lahat at sa mga takapakinig po ni Brad Jeff, ano po na mga seniors, super seniors at ating constituency, good morning po and thank you. Salamat po na marami.
3: Natawa lang ako, batid, sir ko lang si Nanay Sena Espejo, alam, 80 plus. Okay. Sabi, nako, Pastor Jeff, ang tangkad niyo pala sa personal.
4: Oo.
3: Ang gwapo niyo pala. Sabi ko, Nay, salamat sa panonood. Mm-hmm. Hindi ako nanonood. Nakikinig lang kasi malabo na mata ko.
4: So napakinggan niya lang yung pag-describe na namin sa iyo.
3: Oo nga. Sabi ko, Nay, sinabi mong gwapo ko, tas malabo mo pala mata niyo.
4: Oo. kahit pa paano, baka umaaninag ka.
2: Oh.
4: You count your blessings, Pastor, ha?
3: Nakakatuwa, Ted. Napakarami nilang ano doon, nakabarong, naka-Filipiniana, lahat sinasabi. Kami po'y taga-subaybay ng programa niyo. Oh. Salamat po sa inyo lahat.
4: Salamat po naman na marami. Pag ganun ba, may...
2: Oh.
4: Yung mga, ayoko na sabihin.
2: May ano kasunod niyan?
4: Hindi, yung mga suot nila. Oo. Anyway, sige. Salamat na marami, Brad, ha, sa iyong inspirasyon na binibigay sa amin lahat dito sa segment na ito ng ating pong programa. Mabuhay, Brad, and we'll catch you tomorrow.
3: Mabuhay, Brad Pitt. Happy viewing sa aking kaibigan si Jacqueline Duag. Thank you so much for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: And indeed, serving the people, Brad Jeffelis Copides. From day one po ng ating program sa True FM, siya po'y atin na pong kapiling hanggang sa ngayon. Salamat na marami sa kanya pong sakripisyo para nga po ihatid ang mensahe, ang magandang balita na ating patnubay at gabay araw-araw. Mamaya din po ang ating happy hour, ha? Meron tayong magandang balita today na pagtagumpayan po natin ang pagtulong sa mga anak ng magsasaka, mission accomplished. And also mamaya din po ang ating winner para po sa ating What's on Your Mind. Muli, ang ating pag-uusapang paksa na pakaimportante, Gerla, may pag-asa pa kaya ito? O dapat natin itong tangkilikin, kumbaga, bilangin po ito bilang biyaya na may tuturing. Dahil kung ikukumpara daw po sa Indonesia o maging sa Malaysia, mas malaki daw po yung kanilang taripa doon. Yan ang sinasabi po ng iba. Tayo po daw 12.5%. Tinaas nga ito nitong si Donald Trump. So ngayon nga, ang binabanggit po dito, maaapektuhan na itong 400 billion na ating pong industriya ng exports dito po siya, gustong ipataw ngayon ni Donald Trump na taripa. Makabuluhan pong pagtalakay sa mga isyong ito. Makinig po kayo dahil po sa amin pong pamamaraan, gagawin namin po ang lahat para ito'y maipaliwanag po na inyong pong lubos na mauunawaan. Amen? Amen. Abangan din po ating follow-up report. Diyan po naman sa Kamara de Representante. Muli po kay Ma'am Ann. Good morning, Ma'am Ann. Good luck, ha? Pati kay Speaker Boji D. At maging kay Senate President Sherwin Cachalian. Ito yung kanilang kumbaga asaysayan na sila na doon sa taas na dalawa.
2: Oo.
4: Right? Kasi po last year, yung dalawa pala ay magkaaway na. Wala tayong natunugan, di ba? Sorry, ha? Babalikan ko lang ito. Mga sugat ito na... Di ba last year, wala tayong kaalam-alam na yung dalawa pala ay may iringan na. Di ba? Hello? Di ba nung nagkaroon na ng di ba nagtalumpati si Senator Chase? At binibira niya yung sinasabi, hindi mabanggit-banggit na pangalan.
2: Oo, diba?
4: Binanggit niya kung sino yung, kumbaga, mastermind dito.
2: Oo, may ganyan siya. Correct.
4: Tapos sinasabi na mahiya naman kayo. Yung palang dalawang sasalita. Hoy, sandali lang. Okay. Relax lang po kayo. We'll be right back.
1: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. PhilHealth, your partner in health.
0: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: virtual pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: True FM. Live report. Live report. True
3: Baby FM. Girl, tawagin mo ang ating correspondent.
4: Eto na nga mga kapatid. Silipin po natin ang mga nangyayari dyan sa may Commonwealth Avenue sa Philcoa mismo. Kasama ng ating News 5 correspondents ang grupo po ng mga rallyista. May kaugnayan pa rin po ito sa mangyayaring SONA ng Pangulong Marcos Jr. Mamayang hapon po yan sa Batasang Pambansa. Nina Ong Pauco, News 5. Good morning.
5: Magandang umaga, DJ Chacha. Balusted, nakahanda na ang personal sa Police and Justice City para sa pagtitipon ng mga rallyista para sa gagaling State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya ng alas 4 ng hapon. Nagsasang 1,000 pulis ang nakaantabay dito pa lang sa Quezon City. At pagtitiyak ng mga pulis na papairali nila ang national tolerance at idadaan sa pakiusapan ang lahat kung may mga pagbabagong gagawin ng mga rallyista dito sa Pangulong. Ilang grupo na naghahanda na para magmarsa ngayong araw. Nagsimula nang lumakad mula sa Sidoliman o kung tayo po dito ang grupong Bayan Timog sa Tagalogan. Handa na kanilang mga balikina, pangunga at pangunga na pakita ng kanilang mga minalating sa gobyerno. Sa tabuan, tatong grupo ang nagsigyan pagmiti para magsagawa ng guilt protesta ngayong araw. Sa bilang dyan ang grupong bayan na may pangunga reset ng baga hanggang alas 8 sa mga po. Sinabi din ang grupong better driver na may rally permit mula 11.